0: na mapia papa yɛ me nam sesam nɔma na mkɔ wale agya poku meduro na mhwɛ agya poku so nkɔhyɛ so ma wɔdi no ana mpake m nɔma mkɔ wale agya kopɔn
1: saa
0: nti memeduro a mehu agya kopɔn so nkɔhyɛ so ma wɔdi no amde no si hɔ na mkɔfa ɔfa agye man nnipa baako po nhyanka
1: awurade
0: de bɛduru nnɛ womfie a woanya stel wonni kunu listen and listen well
1: sɛsɛ wosuro awaregyae a wonya kunu pa
0: bon some quotation Isaiah
1: amen
0: Satan chapter 104.5 no verse 7 uja usru
1: awadia
0: awadi jaya
1: ah
0: unya wale pa
1: sa de bia
0: hallelujah
1: amen
0: un obi so waje awade e to nyum se me yire da de samba wa me
1: ai
0: un obi a waje awade e to nyum se kredie samblo samblo credie samblo ode samblo hallelujah
1: amen
0: na nipa mienu tume kosa omo ana omuti o sa nipa mienu wo omo ana omuti nipa mienu afena wale gua ba ne akoshie yes especially omo omuti afri kuro ba ko no ne akoshie yes
1: ah um ko bo ekutia
0: isa gaura
1: amen
0: oba bia su jawale a ena ne ntuma odi agu ho nyina okopam danu na wo hu se nikuru abakuru mu ayie no eso danu potu obi twa
1: two points
0: kanano
1: kaye ni timi foforo
0: watete nkofo emeye yi bi ishanke urade
1: amen
0: afelefele nani mtokuro nyina
1: potu usi bia usi
0: ene bibi bia ba edi ahyehye ataaso ne yeto wakope bia ahyehye na taaso ne neto
1: sa balu ni
0: ape bi dia ahye anu fi ahye da pagya anu fi dia baso
1: artificial hips
0: ishanke urade
1: amen
0: ehono kobusa kutia nyom
1: kutie skama dj no
0: wakobusa akutia nyom ishanke urade
1: amen
0: na bema no so bisa bi webisa wa wa wa mi amimotio no na we su bisalum bai oba bi atum sobo waja ma obi abefa obi enwumi ana na yemahye no ode obi yem na obi so akwa bisa beja ye for you aso na unsu obeto ni pa bi enu pe o na mo pa mo ho a adan na mo nwale na mo chaima awali ni gu asai protaba asana mo mienu na asa ko jina yi ase ti assembly pa minu aba ubebu wa wade mo nkonta akire wuradi ti bible ne se Colossians chapter 3 verse 18 Colossians 4 woman itrem yensane yim dunwotwe last week utum se ema no ji quotations no pa last week ema no ji quotations no Colossians chapter 3 verse 18 ena so aka wo ji a anka ne mom dia no babua osre wukunu dia wo ji ne last week no na wo kai asem na wo na wo sesey
1: etifi asem wo sey
0: ejirenum
1: okununum
0: ekununum
1: emma
0: awofo ahwese
1: toato aso
0: ejirenum
1: okununum
0: ekununum
1: emma awofo
0: Colossians chapter 3 verse 18 etifi asem no wo sey
1: ejirenum okununum
0: ekununum
1: emma
0: awofo
1: nkoa ne ewuranum
0: hallelujah
1: amen
0: ahwese toato aso
1: toato aso bia ne ne die
0: bia die wo ho yesese me se bible no ba bia yato ye bo ase awade ne ade a yato ye bo ase yi pacific evangel chapter
1: the amount
0: ato ye bo ase die awade ho asem nko ade agu wo wodi awade ho agura ho ba kire wo
1: se
0: me nua ba wodi awade di agro tie ne ye pa okay, asem na.
1: That's number 18.
0: 18 ne sesa yi.
1: I say. Ejirenom.
0: Ejirenom.
1: Mumre mo ho asema mu kunu.
0: Ejirenom.
1: Mumre mo ho
0: asema mu kunu no.
1: Sadi ese urade mu.
0: Sadi ese wa yefa.
1: Urade mu.
0: Enye nipa mo. Enye ni so asum.
1: Da bi. Kunu mu. Mumre mo ase.
0: Awade ya wudi ukire ko wuram no. Apart from she beman bewu. Ana wo yiri bewu ana wo bebo adwama na beman bebo adwama no. Sister. Ufa kwambia aso. ejeya.

kupon e ye hon sentrene Ya funu a e mwa tunu e buwe Onyan kupon e mwa e bani bi ato nasu se siya Mese jiwa yare san Jiwa ware Akwe ntu opru no e buwe E juma samna ayade no onyami wa siye siye sabri A oba no ongu wate Mese unu niyano Obetina se Mese o yire no betina

0: Ɔse ya na we na kyerɛ kyerɛ wɔn na tu wɔn
1: Pablo sɛ we na yɛn kyerɛ kyerɛ wɔn
0: na tu wɔn ho fo
1: yɛn tu fo what ya sɛ mlo
0: sa
1: abawe abi kɔtena obi nkyɛn Genesis chapter 16 verse 1 down
0: Genesis chapter 16
1: verse
0: number 1 atifia sɛm ɔse Hagar ne Ishmael
1: hallelujah
0: amen ɔse na Abraham sara wo ma no na o afena bi a ye Misraim ni
1: afena bi
0: a ye Misraim ni
1: ene ye beka se maid na ofri Misraim
0: a ni din ni Hagar
1: ni din di Hagar
0: na sara ka kire Abraham se
1: sara ka kire Abraham se
0: ke erade sima wo ho kwan
1: erade sima wo ho kwan
0: enti koma afena nchen
1: koma afena nchen
0: ebia menya ne ho ma
1: ebia menya ne ho ma
0: na Abraham tie sara
1: na Abraham tie sara
0: na Abraham tena kena sase so firi hia du no Abraham yere sara fa na afena a ye Misraim ni no de ne ma ne kunu Abraham awade na okohega ho na wanyinsan ye na ohu sa wanyinsan no
1: ohu sa wanyinsan
0: obu na wura no nimtia
1: yes
0: na sara ka kire Abraham se amen
1: tinyinsan ne bai no susu se one sela
0: ai one ne yepe one ne wura ne yepe
1: sana blantie bi fira kurasi abetna hanu ma onya 20 million
0: account
1: ni mi so one ne brab ne brai
0: ai onya handan ponie
1: hallelujah
0: amen
1: ene ne bless ye aduane kura ne brai bi sue aduane a on pese obo
0: ai
1: hallelujah
0: amen
1: si no ma na sele bra yiri yi ne bra shirt bi enu beguma no watwo
0: wo be kasasa o nsi
1: ti ni ye ba be bi awurade ni wa hye no bra ho ase na hye ho
0: sa
1: na be bi awurade akwa wa hye no so wa hye ho na ofo so so be pia wa so be hye
0: wa so be hye rof
1: ye wo nkofo a awurade di wo ma hye be bi o ma mlo mo ho ase a hye ho a hallelujah
0: amen
1: tem bia me ta me ka me chira wo sey ufiri baabi a ose baabi a wafiri no ufiri ko wanim
0: sa
1: hallelujah
0: amen
1: wo wo se wafiri ho ama baabi a na wo no ukoye no wantimi an kosran sene baabi a na wo no a acha se wo move wrong place
0: ai wrong movement na why and mistake e sia pa
1: because bi an ko pon wo nshira nipa e mechiri
0: da bi odo ko anim straight
1: sene nipa ko anim
0: ai
1: nshanke urade
0: amen
1: ya sɛmni ye
0: pas
1: wase na blɔ ho ase
0: sa
1: ba wura ebrɛ ne du na sɛ wurade na yi wo firi ho a wo bɔ wo sɛ ba bi a wo bɛ firi ho a wo bɛ san kɔ no wo bɛ kɔ wani masne aka ne ba bi a na wo
0: na wo no sanity
1: nsha ga wurade
0: amen ɔse na wo hu sɛ wanyinsan no
1: wo hu sɛ wanyinsan
0: obu na wura na nimtia
1: hallelujah
0: amen
1: ɛna mlantia ne maba wo bi firi sɛ wanya wo ho
0: ai
1: eti sese die wawie
0: sa
1: umuni pa bia ti asase no na ebre ba sa no
0: osana sala ka kire Abraham se
1: sala ka kire Abraham
0: asamboni na wadi
1: asamboni na wadi ni
0: wadi mi da oso na me na me de mafuna mato okukum na wo hu sa wanyinsan ni nti obu nya ni ntia awade mumi ni hu ntem aten
1: sa
0: ana Abraham ka kire sala se hwe wafuna wo nsam ye ne se die eya wani suo
1: sa
0: na sala bre no ase
1: na sala ye dia
0: wo bre no ase na odwane firi ni nchen
1: na odwane firi ni nchen
0: na wade bofo hunu nsuo no ani wa hu
1: ofiri ho a okoye no
0: wade bofo no hunu nsuo ani wa bi hu asere so so okwan so nsuo ani wa bi hu na wo ka kire Hagar sala afuna no
1: sala afuna se
0: ofiri hi na wo rekoy
1: hi na wo koy
0: ose mi firi mi wura sala ani na mele dwane
1: hallelujah
0: amen
1: mi firi ma wura sala ani
0: ana mele dwane
1: I just were moving wrong that wrong place.
0: Wrong movement na waye no. Na bale bofo ne ka che no se.
1: O ko ye no na duane kra ho odin wo sere no.
0: Sanity e, nsuo mponya bi na wanom.
1: Nsuo ho odin.
0: Mhm.
1: Eti na ebra Yakobon de be yi na firi ho no.
0: Na tam ne nsu ye. O pre ne ho.
1: Na so odi ahom aso odi ahante ni dweye.
0: Sa.
1: Wo ye se urade de ho, urade be ma ho akire wo.
0: Sa.
1: Je ni ye pa. Aplantia wo de sabo wo bra wo se waso aye
0: shi. Mhm. Ti se wo twi kra ma.
1: Me se se urade yi wo firi ba bi de wo ko ba bi a. Wo ko soro sina ka ne ba bi a na wo no.
0: Sanity e.
1: Urade yi shira ni pa nko fo mo.
0: Nda bi.
1: Ti ba bi a wo firi ko oye no. Ba bi a wo firi a wo ko oye no. Se wo hu se ho no, de na wo dada no. Na ho e destiny ba bi a. Wo eneya.
0: Ene wa wrong movement.
1: Na wo se wa ye big mistake.
0: Sanity e.

0: enye aduane adie
1: adie
0: ye se bia wo nkola ne google of rof na wo so nam rof rof dabi e so make sure because akra na den ba wi aso no ni mhwe sa wo Genesis chapter 24 verse 1
2: so already na Isaac
0: wo hwe yire ma wo
2: Isaac
0: Isaac and Isaac
2: na Abraham ba kokra
0: Abraham ba kokra
2: na wadi na pi
0: wadi na pi
2: na wadi shira Abraham
0: na wadi shira Abraham
2: adi nyina mu
0: adi nyina mu
2: Abraham ka chere nko
0: Abraham ka chere nko
2: ni fie pe ni no ani de woni nyina
0: sai ani de woni nyina sai
2: fa wonsa
0: fa wonsa
2: ba kama sene
0: kama sene
2: na mama wa ka wadi nyankopon
0: tam na mama wa ka wadi nyankopon tam
2: na ka wadi nyankopon
0: tam na wa ka wadi nyankopon tam tie na mi ma nwale ba anya de
2: o se o se Sawun wale kena ni ma a metimu bi ma meba
0: e ma me den
2: meba na komikuru mu
0: because oko Proverbs 22:6 a
1: se chaba fara kwanya
0: onfaso
1: onyinia
0: akra ni nyinia
1: onfiri ho.

aduma bura bi nyanya kɔde ama wo ma nyese bia onku onyawo ne wadwe sakra adwe sakra ne ne ene ti na bible ne se wote ne no a memprim wa koma sabre na wote ne no ene wadom ene wo nkwa yeda ena no pai so be mu wadi so ahyesro ne wadane wachi dia ma wiase a anke hira no papa papa blati ya wasi so kan se wiase na da ho no enyawo dia wo beto se da wa urade ni timu odre wo pe obi adi timu odre wo ye urade asa Deuteronomy chapter 32 verse 13 kona kwa kayo wasi mi urade mi na mi kum mi na mi mankwa mi pria na masa so kwa Deuteronomy chapter 28 verse 1 na okay wonu na copy 16 no eye nhira from 16:34 na na ebia wasi mi urade mi mba wasi dan na wonnem Lamentation 3:37 wasi papa bi ba mi hwe ani 55 wasi na ono wo tua obi alaka said in the because Galatians chapter 6 verse 7 bible ne said you dua na ani ne ye ni ofa no e kra kra kra Sodom and Gomorrah open for awrade di jashi no wa bless wa cry ya when the dark awrade enjire fa no awrade e ho sanko fo we mogba mi no mi enu begira he ye wa na roman for single by for se koto nyom ebu ko road no mu nyina ko wuye ka ne ko na awrade nim so mo ye roman fo wo se na sam di we di atre ne fo a wo obone fo so begira he fa ya oba ba sia wota obi kuno wote se super guru wonya wadwe so obek sakra a branch ya wudi obi yirachi chese wona odi otadu omo odra peters wonim noma ohun ofe ana no obi akodi obi yirachi komasi abonte so ne aku abranch ya no wona ne ya pai ni trip wonu ya na akoshia sekan a wako no ebia na odi wankoshia sekan no akoshia doma machine ne ya spakidi wachi wona abo se wi se wi ya mahogano tio boni tie wunya so ka tantantam obi kunu eh adwama ya bosomsom ena dai bomodi se wote ne no a wo mase kira wadwere papa papa mranche ne maba wan kwala kitikiti kwotwitwa ka akotratra mu a ye ti akotwitwitwo ni asekan ena no bosun kwanta ho driver bia bus bia e kwa worobu ye papa ba ko no ti bus bia se sofo ni pandan wo baba ko ka ho na ba ko de pesi de si driver na tu kwa chinda ba ko pega AK-47 na wo man wo ko ba 70 years was it so for media be who AK-47 and I'm catching me here say 7,000 year they call one family na sika de wura duru ha me de na de ama no odofo akore duru papa inche ni papa ni sika ni mana o se 300 na papa na tie free so no one fan ka ho me na me to be kwa na me sika 700 o beti ma sha me say 1 million papa in say was go bie na na ketesi ya boneti kon what can I wear of what was it so for me na na ko su cry pendis no ama na me yire teme nche ne yobo meti kon na papa do tubu se we tu no wo fie pa o se sofo se me yire kura ntuko ani bia nkan ha me yire tim ne yobo meti kon fiti sa da no kura me ne me yire nyantoko a wo se ye bema fa me masem ko ka mu eje fie ha na be yo me masem eya yo ho sam ne na se wo tim ne wo twetwetu ani asekande foforo tizi mo amojiji ko fo tizi mo twetwetu ani asekande front ko fo dan ene se wo ti ni a awurade do awurade do na Genesis chapter 9 verse 4 ne say do o kemo jaguo no onem nipa pepepe so de beka ne mojaguo awurade ka se bi kire Peter wasi Peter de o twese kan no ono so bawu wose kan no ene tie ne sa otwetu a kan wo se tuo no wo bawu otuo na no wo bawu wose kan na no ene tie awurade ka se nkyero me awurade fa asem ya me kan so ntufo na bone ya wutim sesa oba besia wudi ukuru nam nuro so ukura nanti nuro so saama obeda obesum dae kura da nemtwe pam edie na wugi no wiase edie pa na opese ukuru de mawo efie ya wani abri beblebe kura ye nsie wo adana ha wo sa adana ha wo ha wiase agabade nti wo fom abosumsum enuro so wo fa ha na wo fa ha bansiri da wo sa pe ei minia binia awrade do de watra boni no makodu no wedding ko fo yire chiache wedding ko fo kro chiache wo fa wira boy wo yire chia boy dwama yache wo fo kro chia boy dwama yache me urade ntufo sa wa yire 1 pound wo kunu 1 pram pram pram pram pram na ma nyakopo pay asasi ma nipa 23000 ko hye wo ene dwama ma ye function mrache ne maba wa tu egu so se obekọ abrante bi dem wo na yire wo ne kunu sezi free mi na wo te ho na ni ha ha ne wo se e dia me ni abrante ma urade nkasa nche no ntufo me urade kasa nche na bible se be ma bi tra sira ne hunsuo gu fom kwa urade kunu according to Genesis chapter 38 ene ti hwa blabo ye na ma wo na ma kọ no no emfiri wo ni padua no fa kronkron ye fa suma urade

0: for David.
1: Na Saul bu for David.
0: Na asemna anyane.
1: Asemna anyane de.
0: Okase.
1: What
0: the pidua ma?
1: For the 10,000 ama David.
0: Na me de.
1: Na me de.
0: For the
1: 10,000 ama me.
0: Dan kuna ka me bio.
1: Dan aka me bio sa yini no. Efi sa da no.
0: Ekro no.
1: Ekro no.
0: So to me David.
1: Saul tu na de ye de ade.
0: See David.
1: Chapter 19 no tu na ni si ni so de ya.
0: Na brandru ye no.
1: Chapter 19.
0: First
1: Samuel wa.
0: Na so ka kire ni.
1: Na so ka kire ni ku ade ni fura nyina ase.
0: Kum David.
1: Emma and Abema David.
0: Be so tamfo.
1: Abaye so tamfo.
0: Nto si nkum.
1: Tenio. Tenie pa. Oko First Kings chapter 11 verse 1 to 6. Kan na shade ye ho. First Kings chapter 11 verse 1 to 6.
2: Solomon yire no ne na bosonsom.
1: Tenio. Solomon yire no asem ne kura topic ne kura wi asem ne kan.
2: Solomon yire no ne na bosonsom.
1: Solomon di machi. Kodisono mi 17 bietu wo mame ko mame wo sesey
2: Solomon yire nom na nabosunsu
1: aha
2: na ohin Solomon do mame na fo bebere
1: na ohin Solomon e do mame na fo bebere
2: aka fo le baba
1: aka fo lo maba no
2: ane mu abufo
1: ane mu abufo ma amofo
2: idonfo ma
1: idonfo
2: idonfo
1: sidofo etifo
2: ofra mame mu
1: ofra mame mu
2: aka wo sesey
1: awurade aka wo mu ho sema chereja fo le sey ko wo mu mu awade omo so mamumu
2: anyasa
1: anyasa
2: oba kum wa kum
1: oba kum wa kum akodi nyam fufurechi
2: na sa amayi
1: sa ema wei
2: mo bata wo
1: ana Solomon bata wo mu ho odom Solomon tito wo mu dom echi na meka cho so ya blantia na wa che to ba bi dom a hwenie tenie pa wo si Solomon e bata wo mu odom Solomon de na koma ne ne kra nyina akodi ema na chi wo tito wo mu dom tenie pa na ekosi san
2: na na owo yenom ahenema ahanso
1: a
2: ene mpranfo
1: wo sesa ma no bebre
2: mpranfo hasa
1: a che twaso e
2: ekum na koma
1: na ema no kum na koma
2: na solo mo kokura blemu no
1: na solo mo kokura blemu no
2: na yenom ekum na koma
1: na yenom kum na koma
2: nya me ofre
1: haleluya
2: na manakoma animu
1: na manakoba antimi animu
2: re nyakopo ho
1: tie ni o na yenom kum na koma ama solo mo kokura wa blemu no ana unim sha na ye omla tie bebra ye omo yirenom akum omo akoma omo ne omo maame nom kura de omo ba wiase no ene omo papa nom omo de omo ba wiase ene omo sister nom omo busia nyina me sure na mo ba bi so na dafo bi oni ne ye cross
2: enam ne so
1: enam ne so
2: unya
1: ba a abrantie ne ne ye cross pa unim ene mo ba bi so oba bi akum na koma tienie pa o aba bedru sabre tienie abrantie ne ne ninu ya ba ma odi na chiri e sha na yiri ndi ninu ya ba ma odi na chiri kula no ene wo mntam na sey
0: ajina boso
1: tieni e ti na bible no ken di tro no mi 17 verse 17 sey
0: o se o hini ye na se de
1: aha twasoi
0: o se na so o ma na yiri no so
1: e ti na bible no sey e ma wo yiri no e no so
0: kuma na kuma ankum
1: na wa kuma ankum
0: o sa na ma yin
1: na sa na ma we nti
0: sa na ma we nti
1: aha
0: e ma na sika no geta so no so
1: tieni o bible sey ema wo yenenom eno so
2: ah ana ja asofu zuba rodi so ka se o wale bebranya
1: bo ye jimie tienie pa oba no kura ba ko pe kura na wote ho no
0: tienie kura mane wa koma
1: ba ko pe kura na wote ho no otumi confession ma otumi wa gushafo nyina ya ka
0: ba ko pe bo
1: ema so wa jo mu ya re ebribi ebribi me ka ebribi na mo wife ko village Ejaya ya na mso ma Mrs. Teddy efficiency ma mento ba yire 400 bi ma na ukwa na o dia ma Mrs. Amami no wa shone no manim no we no ma no we no ma no ba yire ndie nkom ba yire ndie nya de bekom ti o dia na na mso ke o dia o nkom ba de kan na me ba me am de baba ye dru station wa na me she ba yire bi na fe pa na mso ma mento ba yire we na mento ba yire be 300 na fa koma o mame mame o mame first one me say sister no say nkom na second one no me say na mame ntoba yide trend de na fa koma o mame mame e wa na we bag no mame hwe we say se be koma o we no we ifiura ba kon ah we dey i say coin da so kakra we dey i say coin da so i say e nsia ho ja sha me de ba koto anam de me ba koto anam de nine so sha ha e be ko betumi ato e wa na me sha dane

de Oh sa wote matasim ma wa koma ni munzi yo zido si do mi se o de do se o de

0: yadwa usua no ma pokua ma bra
1: ofilia mo sa
0: na anbel edi na oba ati se de wo ka wo techre ma tetin yesi bia wanyim yede no koji yebusa san brofu din de se o se suante na ma na mo se sa enya nwanwa enya nwanwa suante na ma resha fu edini pa tumu se wonim faya ade na ewo ti obi ko busa yesu se yesu ade papa na menye ne menya dan kwa Matthew 19 16 to 19 wose so pese
1: ukonkwamua
0: ukonkwamua
1: di mlansem do wose wose do
0: ini
1: fo de ono
0: kase kunu
1: di wona ni
0: wacha na yesu kristo ka ho kala utie me yesu kwa yasmafo no Ephesians chapter 6 verse 1 to 3 yesu wuko ya Ephesians chapter 6 verse 1 to 3 bible dose say
1: emma
0: oti wose emma
1: muntie mo awofo asem
0: muntie mo awofo asem
1: we uradi mu na we ine tene
0: na we ine tene
1: di waja ne wonani
0: we di waja ne wonani ye ne mransema
1: di kan ya bose wo
0: di kan ya
1: bose wo na wie wie na wona walo asase yeso
0: wati di bible nka di se wa bla bo bewie wie o pesa wo so beye mp ni bankman jani bi dc ni bia eh obuo ni ni die ni ahobra hye fanante wati abaya fanante timo oba bi no e dc ya ya no mani gye no ho se ya no mani gye no ho se Book of 1 Peter chapter 5 verse 5
1: emofra ho brasie
0: o se emofra ma ho brasie twaso
1: sala na mo mo franso
0: o se sala na mo mo franso
1: mba mo hye onyankopon ase
0: sala na mo mo franso mo fa mo ho hye wa ase
1: empanifo ase
0: ah ba usem kase ma bible no tie nie ba uya bia Jeremiah 50 ho ma me wase saa na mo mo franso
1: na mo hye mpanifo
0: ase mo frash mpanifo ase
1: na mo so
0: so mo ho mo
1: na mo mfira ho brasie
0: na mo mfira de ai
1: aho brasie
0: aho brasie ye ntoma abofra o koda ye afafira aho brasie ye ntoma ye ka so bibla no ho ase a wo ye shutie panyine tu no fo a ofa obi aso ye shutie no okwa nim wa blam bebere wose
1: mun fra ho brasie na mun som ho mo ho
0: na mun som de ai
1: mo ho mo ho
0: mo ko sam 50 mo ho mo ho wan kase mun wi wi am ho mo ho na wo ko da board na wo wi wi apanse nyina wo beti bayie beti bayie e wi wi an kofo milk wo kofo da kam an kofo pink milk na wo sa da kru ba sa sa sa sa sa sa wo ko ko sa de di ti agum ɛhɔ na abɔ sɛ wiase amie mu ɛna nkwala aba na dwombɔ no wɔ mu tirim ɔhwɛ na sɛ awiawia ne mereke a ɔbɛtumi de paneɛ afo diditi na ɔde ahyɛ mereke ne nkyɛn mu na wafo agu mu na ɛsi hɔ a wode prɛ gyale nom tɔmtɔmtɔmtɔmtɔmtɔm na wogye wie a na abɛhu sɛ yes sɛ wiase bɔne nyɛ kwala ki wɔsa tententen efie na wuria suku mu ya o ma ko boyfriend o fa o sha mi Jeremiah 50:31-32 say
1: 50:31-32
0: o
1: hantani
0: tani
1: hwe
0: hwe
1: mene mu anya
0: je yetu nefo a wonfa no bible say yakobon so woni na anya
1: wadi asem wadi
0: asem
1: bi sa woda
0: fi say wona
1: wasotwe
0: wasotwe
1: na hantani tunti
0: hantani akora biala o muade ye no
1: no wa si
0: e ba wo tie mi yan pa Daniel 4 ne nka ho verse 37 ni yan ja di aka dungu ho
1: Daniel chapter 4
0: verse 37
1: afi mi na Bukatneza
0: ah
1: afi mi na Bukatneza
0: afi o hi na Bukatneza
1: me kan fo so nyankopon man so
0: me kan fo wo so nyankopon no wo so so no
1: me ma no so me yi na ye
0: me ma no so na me yi na ye
1: se na ni ye nyina ye no kure
0: se na ni ye nyina ye no kure
1: na na kwan ya tentrene
0: na sa yakopon no na kwan nyina ya tentrene
1: na wona wona ma hantan so no
0: na awa wona ma hantan so
1: otumi brɛ wona se
0: o yakopon otumi brɛ wo mo ase nti akwala abrantie otie me ababa wa otie me bible no so wo mo ya hantan no mo mo ho so no wono yakopon otumi brɛ wo.

0: umami ache. Hallelujah. Ntihwena ma no umami. O sister ya, o sister ya nukru no. Matise yesi wo mo hokire wo mpa, sise yesi o sister ya kura yale. Hallelujah. Se bibi koma won.
1: Oh. Yelepa.
0: What you say no? Wose wo yire papa no, wo yire papa no. Hallelujah.
1: Amen.
0: Adoyen kire kire.
1: Awo ne tete
0: ebiri bia wo o chidu kru trash no wo kire kire no. Hallelujah. Ninu ya ba ma yale. Wo dia sister no wo nye sawo. Ne mami bo gate no bi dia. Atu. Okunu mami bomu dia okunu ni abomu dia okunu ba ma bomu dia
1: e mun soso
0: mudi fi ha yi kwai we koda we ba ba ma unim se ofriduem ofriduem eni pa na wu no eni pa na hwae no sister wutie me manya dufu ni pafo ni brefo sa me si me nim oba papa bia owale nikunu ni nikunu di na kotena busua fie nanso sister ni nyantoko a hallelujah
1: amen
0: nkoma anu mi na begina na chika kire omu ni abaya manse umum na befrifia anya kwia oba papa no no twaso ka 2028 ni mfa mpem ho
1: ase
0: kire ya betwaso
1: obie na no nyansem
0: oya oyere pa no obie
1: na
0: no nyansem
1: na adoye tachire ma wo
0: adoye tachire ma so wo tachire ma so
1: onhwe ne fiefo okra ne ba
0: ehe
1: na oni eni ho edua
0: oni eni edua ni
1: na emma sorry
0: aha
1: na ofra ni nhira
0: aha
1: na okrunso
0: okrunso
1: yin ayese
0: ni okrunso oyin ayese hallelujah otwaso ho ose o yirepa otene ni sa so tadue mu otene ni sa ri en
1: so tadue
0: en so tadue mu tadue o ti ase se se dura na dua ni kurum mo emmo adwuma no o yetene ni sa so ma no ma kekesi ani ma ne yekri gai
1: ayirepa
0: oyirepa pa
1: ne bua den se ohunya
0: sister kro tum ka che ni kro ada ada o beje mama ni kuru ba ko tu ka che ye tama mi so lungo hallelujah
1: amen
0: sister anu pe me urade kasan chiro chiro sam ne se abra bi bedu a e ma so be so so be ma ba kum ko take wo ko hwe e ma egu nyula mu
1: meten ka garden won
0: hallelujah from 26 to 40 years se se kura de 45 fo akeka ho abra ka kra 50 fo wo ka keka ani ti na bible se ma so be pe be ma ba ko se be di edu ane ato ya ta de wanya bi asomu ye wate wanya bi asomu ye na ekunu no a ekunu bone se onya yere pama ne kurokuro no echirechire na sade ne no ma sese wo ya otumi dane kunu pa kanu pe ewrade enshinao me number no eye 0207 0207
1: 0207 15 75 75 and a 45 45 0243 0243 32 55 57 0243 32 55 17 0243 32 55 and a 17 0247 24 31 15 0247 24 31 15